Chegoroba yo yu de konyman kera bada. Demise nyanak bale si mancha duya nanga savali. Ni samara jubi se na ise no be chaya duya na. Ni pula jubi kunay lombaga be chaya nga savali.